faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mbadantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penc ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am ko moko añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man seigne touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibé teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibé man nam sax gisu serigne bi fén ak talibé baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni eh ya muhammad muniko labbay ko muniko xolal paake bi ci sama baat bi dañ ma nal renni ngir yaw muniko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paaka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paaka bi ci put gi muniko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon talibe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li lacc ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jall ko mbatumuy kuni bal li kasso lan amna ño xari mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo
bu la fa toñ yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa toñ yobbu rek bu la fa toñ yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonal du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Bukhtu Nasar ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ay waye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko nara fecc le safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma djublu ci yow muna mako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbacké daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la leen yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xamni yalla de leen di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédelo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap
niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sox ci magal gi lolo lañ doon indi ko sox ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermane bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajru allahi wa kana la khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da yirmane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga boole aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ca yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ñoo xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñooñu commerce bu dox dong la ñi am mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen jagaaday ñew madina suma nawara mu gaaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bi ma jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonentube ak seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ne yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek wa bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dundu nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dundu borom magal gi dundu na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mo muru ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aji yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppalé ko Arafi Touba waye non lañ gërebé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli njeggal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen dal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay dara jam ci liggey bo mu doon liggey Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte waye du Serigne Touba Serigne Touba won kuko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhira baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhiram bax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jasa'ihi ñom señ modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek señ ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sante len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señ tu waxe won señ ma labin djub dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasa'i al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ku ci melni mama jongu nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ modou rakam ak wa keur señ abdou rahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khairu jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khairu jasa'ihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jasakumullahu khairu jasa'ihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kusina ndaw legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci muy da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy upp manam jigen ña ñoy upp goor ñep bis bu ngeen yegge ci jigen ñep goor ña rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol doom yegg nañ ci mom legi day ñep d'accord nañ ci ni jigen ñep goor ñi ni bu kérogé nak bu ngeen ci yegge ba jigen ñep goor ñi ina muy da ngeen gis jurom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma jurom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom ben way ngay gis mu am jurom ñaar fukki maîtresse ak jurom ñaar ak ay soxnam ci kërëm jurom ñaar fukki maîtresse ak jurom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xamni légui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sa julit bo xamni légui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnaam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam jurom fukki jigen ñokay tong tongal sam ko kenn ku nek nafa jabarom ag nañ ci de wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la ga ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa narahu qariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wakko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya jujewa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratu anbiya baram neena bok na ci ni nga xamni bis pench niwna te yonent bi waxna sank te fuk ñim don tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamene ni yalla neena dajji ni nga xamni ñoy yaajuj ak maajuj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 tanon ñu baam neena bis bu mané dajji fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 tanon xam len ni bis ci waaji ñu min kulli adabi ñu gaaw ba melni yoroxlaan ene yaajuj ak maajuj dañuy gaaw bu melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ardi ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sé yoy deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu seen mais puis yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day ñuy lak dal di tak talale topi du fekke ci ñeek nga ko def seen puis yoy day dal di tak légui ruy talale topi bi ñeek bi ni jeppé tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga dégg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard ah non leen alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñewé day japp ab bilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak yi bëtam lay japp bu dé nafiq ba nonu

العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs yi radio Khasside online delu ci ñu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbay Thiam yadda Allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxnako ina isa arada allah amran ayya allah lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbi istawa jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy dan mu beko def yonant wala mu beko def bu sanan wala mu def ko beko def waliw istidad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddou walé istihdad moy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddou walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddou ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tokki juddou ala wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len taxel bu yam ak daraja walli bi nga xamni juddou ala na wilaya mu istihdad bi waye bi ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddou wali wul istihdad dafa jang ba xam wagnou ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddou wale wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddou wale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali ba nop bala nek yonent day nek wali ba nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina
seeni jëf yépp al amalu al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidin fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna bo nak yëmuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni yoy gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamni man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamni dañu melon ni serigne salim nga xamni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidin fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu nek fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab beureup ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhira ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhira bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsan ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasu Allah fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gëna ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sitwa jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamone nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi kontra biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkentene respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sitwa jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma
mu ni ndax gañ yi nga xamni biñu ñëwé adina dañoo firi contrat biñu amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day na leen woor ni ni ñu ma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu mën ta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana dina bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bobu xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbanik mu dal di nekk soow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal qiyam batu kun lañuy amé moy luñu ni nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom sax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay li sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni serigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu serigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni serigne touba yonent bi lay neena jëf yep yalla ngi ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu mu waxe lolou serigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku sama xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la serigne touba tontu al khadim jaxata kala ne ba mu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalla na jaduna ñene ñi ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñene seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñuy fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaar yi ñi koy joy mun kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla niñ nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man serigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakarna ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yol bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu na tax
amna kula gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna kula ko fi uppele won fi barki demb muy cheikh salim mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën la ko bëgg gën la xam seigne touba gën la ko bëgg te moso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé moso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia moso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta qatti sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salu mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagub sharia tasare khoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salu lani bakkarok may fatu li feek yeen ngi koy def dana ko donoser seigne salu mbake defarul nit ku khoti sharia ku wedd nga dem laaj ko seigne salu touré bu ties seigne salu mbake defarul ku ñagg ñagub l'islam ku wedd nga dem laaj ko cheikh salu mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustafa salu ku mu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh salu mbake da na la wax ni joté wo seigne salu dara seigne salu defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ñi seigne salu defar tañ xam leen fa cheikh salu touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salu wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xamni biñu ñëwé adina dañoo top seen mbakan malheureusement na ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit moom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala nu Serigne Touba neena ñooñu dana leen joy ñu melni Serigne Saliou Mbake dana leen joy de gaay ñi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbasun borom ne alastu rabbikum sun borom neena ñooñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñoom ñooñu buñu faato asman du leen joy suuf du leen joy seenum fel sax du dem ci ñoom fama bakat alihim samaa wal ard wama kaanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhan cheikh salu mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessale lolou bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salu mbake yegon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salu mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salu mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salu mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet
ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitaka al-yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fakannama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat ni noddu takku sande mun ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat muy dox ci ko waxu ndax lutax bo waxay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhira su ko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon je mu joj ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gané adina ama hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa na ben sutam buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu walana bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima ati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wareme ci tedem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walere la ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set sunu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sahir bo xon ni iza ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alaihi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi
dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabbara yana sun borom mbirem yi dafa sew sew sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amone ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xareba Usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi ñu leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belessé nañ ko belessé yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu tudd légui nak am ci sahaba yu ñu ñew wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la doon defandar rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la doon defandar waye defandaruma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du ko fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fek bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkene sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bok ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi di xexi di xex di xex ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nar nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam lan man l'islam la doon defandar ñu ka ko yoon yeen ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay dégg lég légi borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mané kon
bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara bisu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la la neex rek bu yowmal khiyamé yalla atté mbiri nuko sobé mu niko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek woutal nako ay disposition woutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wajuram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy wajuram wu gor wajuram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamni dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radi Allah anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni أبخالنا بفضله سالئة باخن لنا جاء به سالئة أبقاء الشمس في سما دهره يسقل منه وجهه الكالئة أبقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحا أو كما قال رضي الله تعالى عنه من المهم الشيخ محمد لم يجب أدقني بسن تباد بنده batu salih salih djox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci jublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenté dañ daan ñaan yalla
nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf werante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw wali ak salih ku gën manam ko upp daraja wali ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tomb ci digg bi daldi def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni

da defaru ba bax biram bax bitim bax mu wagn ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wagn du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koku rek doyna na mo sej serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo sej yawmal khiyam Seigne Saliou Touré bu ties men mom rek doyna Cheikh Saliou Mbake ne mo sej doyna ko reference dama jelle nak ñeneen ñi ci def ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi Cheikh Saliou du won jëfi Cheikh Saliou de gañu ñinga xamni dañuy tuddo Serigne Saliou bu nupp nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nupp di tuddo Cheikh Saliou Mbake ma netti leen ben xess rek Cheikh Saliou Mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamne da takkon cienou bat bu nepp fatte ko ci bat bi Seigne Saliou Mbake bim seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamne mo tak cien gi aksi ci mom bim souké bekk ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañi nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lu da nga xoti sharia Cheikh Saliou Mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laale sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedwa sunu serigne ba Cheikh Amadou Bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la Seigne Touba defon ci mag ña yow amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari Cheikh Saliou Mbake way mané Seigne Saliou Touré bu ties li Cheikh Saliou Mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone Seigne Touba ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geul reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te Cheikh Saliou Mbake Cheikh Saliou Mbake def nako ci Cheikh Saliou Touré bu ties istiqama sun Serigne Saliou Touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la Seigne Touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne Seigne Saliou ma defarit man da koy weddi duma nangude Seigne Saliou mom ñu defar ñepp ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dembo njaay nekk ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn Seigne Saliou rek wa di togn Seigne Saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi Seigne Touba ci deret waye doon doomi Seigne Touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tayi menum Seigne Touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul Seigne Touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal

ولد الحال يورث المال، وهي ولد ورد الجسم يورث المال، وهي ولد الحال يورث الحال والمقامة. لولو سيدنا توبا كو بيني رضي الله عنه سيدنا توبا نينا دوم نيار لا دومي درت اك دومي روح ني واو موني دومي درت على لي باي بي لاي دون فقط جيخنا لي في باي بي دون دا باي دال موكاي دون فكيني باي بي باي ني اي طالبي دونتي مام خمول لوم ريري بيك خمول دارا سي يالا امول جن ولايتو امول دارا سي يالا واي تيو ريك طالبي في باي بي باي ادي ني داجالي موم لاني كاي جوخ موني كو توي motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla geureum ci bakkanam rek la koy def li mu jende ko gas wal dawal bam jeex li mu jende koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xani moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom ngotum bayu ru bi lepp lay don ngotum bayu ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfik nak yawma dun lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla señ salihu mbake radhiyallahu anhu dafa bokku ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti señ touba moy domi ruhi señ touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonanti ba ngay ñew ci wali yi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo demé ci cheikh abou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoo ñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokk moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu dox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu dox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam neew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran surriyatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu surriyatan tayyiba domi ru la ci señ touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet don lola musibam amna seut bo xamni mom tani wul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom
fep fo xamna ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu mëna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ touba dafa wolu señ amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man señ touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxati serigne alsan jaxati momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba wacc jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rudd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi señ touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñet 300 bo balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamene ni amna fukki at ak ñet señ touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu señ touba dal di taxaw ci njabot gi ni señ touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax tindodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk serigne touba gi ak njabotuk serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina fa nek ab bir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak serigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk bu ñu wax aynul mahdi ñu xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye andak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtriser won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako amit sow momule serigne amit sow mu diko jangal xam xamu juhraf
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak choona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal
dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek keneen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mo xamal ci abdou khadir jilani niko yow lila taxa juk ding ko am borom alal jit mo xamal ko niko lila taxa juk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxa juk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko juk lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanaba laysa al fata man yaqulu kana abi sayr bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waye laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek ñi nañax nañaxi rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maxtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sayr benena asaway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni day lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa al insan ila ma sha la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajale say bagage so fa ba dem jot nga ni cipp dem
ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xoram waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku di ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuus ak bu fuusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu lu mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Saliou ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñëwé adina xara bañ né owé dañ ni térit melni ñu térit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nu ngotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gu dul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam munup def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam gi dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genne ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni ba tay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon
ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamalé kacior bi nga xamni bayiwut limay téré topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamalé ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am munta am duma len yamalé mukk duma len yamalé mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge liñu tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluukum ayyukum ahsanu amalan liyabluukum ayyukum ahsanu amalan damay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoñ inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba bul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nan señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njay day nek ci la gëna bon ci chay chay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay bu loolu yow daal li la yalla sant man nga ci ané waye bum la téen négocier ak sa ñaari wajur de ndax alcorane ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw loox ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom
waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone dogo ak seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar leen ci jubanti leen waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne salih mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ndey sama doom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fuma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci seratu albi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu ma door la wax muni man nangul na la maniko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maniko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex radi yekati mbusu tangal jox ko niko so demé nang ko tubal wallahi ba dewen sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne salih mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne salih mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dund ñima wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne salih mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen ndigal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne salih mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeunte ak mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaawi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom
mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melon cheikh saliou mbake wallahi non la melon xol le nim liggéey touba rek nim ko yokalé seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visit ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñukoy waja genn ni deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolle ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena abdul ajma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munuma légui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamne moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gërem ak taxawayam
di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina Sénégal barki dem rek ñu na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet mu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bousse niass mi ngi fofu ci Italie nuyu nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne cheikh mbacke ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dotuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le kërëm nek waye ma nga fele ci Amérique waye kërëm ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi Dakar momi ndaysan ren bim ñu bisé Sénégal ñu ne ba fi ci daara ji serigne Ibrahima Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku bax kërëm ma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéer yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bama rus ko sal yalla xamna ko wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khairu jazaa yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne ma nga fele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño am ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxone mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fa alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam thierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man ndaw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñu koy ñaanal yalla bu baax ñu koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne mourou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu alaihi

ma nga ca daara ja jàng na alquran wàcce na benn yoon am waaye nga ko ca atelier ba. Atelier ba bu fa demee ñu fay fekk ñoo xam ne kenn yëru leen ni moom ak patron boo xam ne kenn yëru ko ay ca lu ñuy waxante luñ fay nekkee ñi ngi TikTok, ñi ngi compte TikTok, ñi ngi compte Facebook, ña ngay seetaan yu naccoodiku yu ñàkk kersa yoo xam ne mbañum rus daawu ko bëgg a xool. Yooye la ñuy nekk saa boo xamante ni patron bi génn na, yooye la ñuy daje di ko seetaan ba keroog patron ba di dellu si waat. Nga ni sa dooma ngay jàng métier, génn nga ko ca daara dañ ko war na jàngale yaral yar ko sànni ko léegi benn patron boo xam ne nee naay da koy jàngal métier. Mal éducation. Lu ko waral daw sa responsabilité, lu ko waral bëgg alal, danaa ko wax ci kanam. Boo demee ci sunanul bay xaqi radiallahu anhu nettali nee na ku ñu wax wax bu ibnu jaabir radiallahu anhu nee na samixtu abdullahi ibnu amr ibnu aas radiallahu taala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu faqala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan faqala lahu abdullahi hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la. Wax bu moy netal ibnu jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullahi ibnu amr ibnu aas nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko génn. Ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dédé muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax calay mak mom mu dédé mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko déggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar euleuk yow man xiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar euleuk yow man xiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma da ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hotelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste gëm waxé droit de l'homiste gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitwa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut di doom adama njay nga waron ko tek ci alkitab wa sunna nga saniko wa mbeddi mi di la ko yaral nga saniko wa tiktok ñola ko yaral nga saniko wa compte facebook ñola ray nga sa doom lolou moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom

mo bëgg dund luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax contam bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yent yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjii mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nekk comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkone motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nekk jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ña ngay yalwani ña ngay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiyé lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daari tarbiyé yi waye bu fekkene daari tarbiyé légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx
sidi gu ñuul gi mom la alquran bi ñene fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidi da ñuul gi da wex sidi gi xamne moy sidi gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don sidi tu taqwaha genen gi moy sidi tu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu su sel la bi lu su sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu su sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj sidi tam gu ñuul gogou day dem ba dé bu féké tane sidi gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba délu ci wat ci kër gi nga xam ni sidi tam gu ñuul gogou déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidi du ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé sidi tam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay satti buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu délu ci waté moy mel non lutax sidi tam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sidi gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sidi gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sidi gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba sidi tan gu ñuul gogu de wet de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sidi tam gu wex gi ki ko ñaka jaar ci daara nga xamni kenn yëru ko mu ñew sidi tam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sidi tam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidi gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sidi tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sidi gu ñu sidi gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sidi tam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji yeek jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñuluk ko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy sahid man sahiduma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam di len dajale
lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masulé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wadaynal inzan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajumu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ dacc ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophique yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk
presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona té ndayam joju kët boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé bayé ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan kum mas di joxé dara li lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wusin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama waccé la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum
nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax danaka du yek ni yaangi wëlbeuti ko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nangoma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxagne yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla layal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkentani da nga jëg bëgg ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay bëgge dox sama digënté yow muna mu ne fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sande ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xujjak seigne mor dem bay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mune bum tax nak nga beddi leen wasaib huma bi ma'ruf wa wasay guma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasay huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkon ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu la ko sa bay jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la ne nanal lankal القران لا دي لانكال لي لا خمال ني ام سيرين وارو غار لا لولو موم لا سي يالا تك سون بروم نيكو وتبح سبيل من اناب الي منا مونيكو سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان nga andak mom سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان يالا منا موني andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax الي marji hukum yen ñeppay delu ci war fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ tuba niko jox ko ki gëna ragal yalla mëna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla na mune ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia
waye serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo mu ne ko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am branche lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xamni bu len ko seen serigne waxe fa lañ lay ba ko day nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak waye waye waye kon li ñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brasel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tek brasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tere lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu talibi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñey nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wërseug bi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf mënu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep
mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko muné gis nga wërseuk liksi muna muné bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqmanay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muné yati biha allah bëgg liksi bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pe sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liksi mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci xatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes bien nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geejgi lu ci jaar suux nga ni sama fou da nga xaru ku la ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ah kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba delo ko allu kañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tudde bopam tiktoker lu ko neex wax
day xey bëgg ko lire taxna bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf foto di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf foto di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah subhanallah wi yu bari jëruko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jalal waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñi ko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen gona yi yéeleen gona yi te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone ni sax da ngeena sékk dara ngeen way yow jotté woko aji dara té même bu ngeen sékkon dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga ni yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga ni yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj jamono ko laaj sama wëlëré yi xali moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek
am fuma laal deg ñu xamne dama wax ak ñom par téléphone mu ci jaaral ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def lustal bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow man ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laj ko ben way bu ñu wax ko mo muhammad nan da doon jangé lise l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan mustafa mbay sam neena serigne salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu momo wo telephone de xolal turami ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañ ñu daan fekk lise l'imam lay boba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax muna ma répéter wat la waxon ndeké mi ngi enregistrer mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistrer waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustafa mbay sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpelé rek bobu ñu bari dañu umpelé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fu hôpital la yéwo ci kalkom ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni evenement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tarikh ay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh mayi nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon ndax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toja talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Mustafa Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sa casser Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolou man mi ko fekk rek ma ngi koy tuub
mang koy tubal cheikh muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasser touba mané lolu man fekk gima ko fekk mang koy tubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw souf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yont yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw souf yont yalla musa ni sun borom christ bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len christ bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek musa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye ñess moy won ma waji ma genné ko kaolak sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi régler mune wol wa touba gep ñu dajé toub jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand theater ñepp ñew muy nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé mané ko ah mbir mi de nimako gisé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mu na amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mu ñu ma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ñing may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dib ka rek jeun balm da ngay mujj dib ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ne won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bokku tuya baja lu bax rek partagel ndax yena bokku tuya baja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am
ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopét ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci wat déssé jox ma muna muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci dëgg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna muni gis nga Safwan mi ñuy tuumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li muné ko bon kon légui nañ jall ci Seydou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit dégg na muné ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laalé wu ci ki Aïssa muné ko lutax yow lo xamal Seydou Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenté loko xamal muné ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma wat ni sama soxna jomb na liñ tuumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mu may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax Yalla tax dara do ko ci man Yalla xam nako dara doko ci man Yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay donga am lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania munima sa dom de fala ko joxewol muna mun waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet waye señ bi munima ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor sinima li nga wax li nan la mané ko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna ngor su de mang koy sante bu baax wacce na ma kër gi
wallahi alazim ngorsi mang koy sante bu bax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax je ñu bëkko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam seul lat mi mom mo wax lu melni mi di ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu señ touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran jangay rir

yalla ko yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah waye man dama munul di wax di weur weur lo damay wax li am pare ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax doma sersi man lay waxal lutax doma sersi bis bu ni nga rombo fi mané ko hé sama daara je ngay rombo dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax mané ko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni agn muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye bu mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxar ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara wa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxar rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye soxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mima yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibnu abbas neena heur buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu dan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xane dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ fallu soñ bu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu soñ bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu soñ bu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustafa lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini muni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal señ fallu soñ bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna

la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serign ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg raja bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur seigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so ma ko waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko ak sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tiawlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñong ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñi ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun xofel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def mu ma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la xamni dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi noppul wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen geñ na la dégg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jum tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dé café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeeruma fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay gëreum señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari daan ñu ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci suñu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono ni wax mi ngi senegal ñong koy nuyu au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage mom señ jawar wa afrique du sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñi ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy amérique france italie angleterre ñom señ matar sall ñom fofu ñom cheikh fall
ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jazakumullahu khairan jazayhi ku ci melni Seigne Moudou Ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy dégglo fofu la koy dégglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jazakumullahu khairan jazayhi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu ñaan yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yéexa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek, té xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tay ji mané rek naa jëkkalante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma ñëkkalante ak ci rek ñu am ci waxtu rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu ko lool seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar, safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya ahakay ko ko man. Waaye ni ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafalu alkhayra la'allakum tuflihun suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lol do yidde lol day lo tay tek waf'alul khayra la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna ko ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow ma xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nu yannu say bagage moy wutulup serigne ba nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye andak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd ngir nga am wusul duyd ngir nga am wusul yoonu yalla wi sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la'allakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf alul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yépp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko daya mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettle ku muy xettli ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ko ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ko ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salaalahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim ma nga suratul musammin mborom nee na perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ne ni mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mu ni yol bax reuy gis nga yol lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëti sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppi nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal sin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenenta sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleena ko waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki junni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la usman jele loli ci la usman amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggeyal serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woorna ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créel musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort dog nga ci meuna am moy diw sangam mi de ay yengutom yep ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji nun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu de borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jeru top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafetane ñin ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siara ji na nga len di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daniko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni turu wo ko ko nan taxé wané bim da tan nan wona yalla ci turu wo xamni turu wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi bataj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax kharitu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf di bustani na waw waye man dama wo man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf di bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayyidina abou yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xalé bi bañé du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi kooru ngatt nga la kooru nafile la koor gi lum ci don sax ko tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifam bi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo toll seigne touba neena boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mu ngi nga leen di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mon seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway bay li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegge sen aajo na nga sol saw dal dox ci lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana la fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeeg boko yeegi ak boko yeegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina ma jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina ma jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tchoun liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara du ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manam nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé ba tu wali bu xonk nga wéxal ko ku ko xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu set bëtt fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so sen nak jam bu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant sota du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lan yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ci bal ba motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal Seigne Touba ben bis donu bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré tali bi Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu way daf ko fiyetalé won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la Seigne Touba di jundi ga ñoon la tambale ci yonante ba ci sahabatul kiram ñu la Seigne Touba di jundi ci hokal bokaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yonne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way bi ngelaw li yengato mu yek seddaay ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko seigne mil mu dal di jinni mu jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ci takusan la teer ba faatu teer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abou yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abou yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki dé dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yusuf dal di tin ba xam bim xamni ko mom abou yusuf dafa gëdd waji arsalé ko ne ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor abou yusuf dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba ni abou yusuf ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax dëgg di abou yusuf ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yusuf xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane jima geureum abou yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yu bajjal ci biir ngeurmaani abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyam taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jéblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéblu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jéma lijeenti yalla jéggal.

tu jamal bobu ngeen di deg ñu xasso tu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppay am way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu kompelo deggo ko ba legi deggo muni dañ ma kompelo mi ngi def rek ay enquête am mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo do ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddii ba guddii la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddii di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko nga ni lan muni wa waw siw na de media yep bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yépp ko bind néna yak safwan da ngeen nekkon ca salo massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum don muniko deggo liñ ma tumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone sosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw sosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say rang koñ rek dal di wax la abo yusuf waxon
nabiyullah yanqoba alayhi salatu wassalam sayidina yanqoba bi kris bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah man koy muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax naan bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def ba ki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci tégul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jarut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté muni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon
biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violer ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñent sédé lutax yalla neewul indi len ñent sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xamne soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan mu na mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal du gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqi wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer
biñu tudde mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañoo jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jàngi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debité néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor réew mi mu dal di démasquer wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci sëriñ bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy réew mi nek réewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci a lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay demasquer nak gnaaw demasquer nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane alnako yalla dolli
yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca rot am xel dana raw goj bu ca rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complo ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complo yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aisha mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aisha bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakara ngi leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ni sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin luté bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma complo complo la oudu complo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legui ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm
ñu wa yalla lutax mu ne ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mu ne ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ko sa bay juru la mu ne say say su mel ni dal mu na mu ne ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop pert nga doto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër pert nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy wala sina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykhul islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jur mu niko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal ñe ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci
ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacc xale ndom soosu niko ki sa derata newul newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul bu neexul waye mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jomb nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko soli ñu jël ko soli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidina Omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaron tou neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow ñu tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou job mi deewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci tele waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka dit ak toja ka lak wallahi xamone ñu nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde len carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñi duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi
mo gën juroom fukk yu génn ci mbedd mi juróom ñi du ñibbi wala bakkan wala fukk ñi du ñibbi wala bakkan benn bakkan doo ngi jëru ko waxuma ñaar ak fukk nag benn rek jëru ko waxuma ñaar ak fukk wax naa leen ni yéen ndaw ñi da ngeen am ci man coxeel ma am ci yéen coxeel gu ni toll ndax ni ma leen gise ngeen bëgg diine wax naa ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yéen ñi ko gën a napaaje ñii dañuy ñëw naan man dama bëgg yàlla nu may def ba nekk tasawuf ak léeg-léegi sax nit dafiy ñëw mer la fiy jëlewaale ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñëw kaalawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg a dund tasawuf ma ne ko jotagul ci yow tekkil sa kaala gi nga tag ko sa ndiggi lii te dem liggéey yori sa ñaari waajur tasawuf lu dara lul sellal te sellal fu waay nekk mën na ko am na ku ma ci mere ñaari at waaye gannaaw bi daa déelu si ni ma ay la yéwén niixut ba niixut waaye la nga moo xam mooy dëgg ma ne ko nii boo ko bëggee dunde ku lay yor say morom dong bu takku saa nee nga ngàbb genn jukki xasiida wala jukki alxuraan aku kurus muuroo sa morso jàdd-jàddlu sa palaasu benn copin booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf doo dem liggéey comme quoi que yow mënoo toog ba yàlla indi wërsëg mu fekk si la wa man ittaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kon kay toogal rek ba lu ñëw nga xam ni noonu la waaye bu ko wuti kon ginnaaw xam nga ni mënoo koo ñàkk ba mu sal jaral la sol saw daala di ñaani say xarit ak yuroo foofu marakis yu rappak yuroo foofu mbumoo sola tut ak kon demal liggéey benn yoon demal liggéey benn yoon yéen ndaw ñi maa ngi leen di ñaan ngeen génn réseaux sociaux yi ak man na maa faj nàngam ak ku bind nàngam ku am nàngam ngir yàlla génn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wii yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de jàpp naa ni liggéey ko gën jàpp naa ni liggéey ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nàngam naa leen nàngam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandéem ci mbaaxam ak yërmandéem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xëyul sotti ñun li ñu war a jëkk lijjanti ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nekk ardul islam loolu mooy suñ première priorité fexe ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xam ne ardul islam la loo sa gis doonte léeg-léeg mu am ay inconvénients waaye quand même moonu tane quand même moonu tane léegi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg a war laïcité war l'islam wolof njaay nee na wenn toogu menn mbaam wenn toogu menn mbaam moom kay da ngay war laïcité wàcc l'islam mbaa nga war l'islam wàcc laïcité tey buñ ñëwoon ay ca na fi laïcité jóg julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk kon nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu sakkanal sunu ruuxi gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yàlla jàngaloo ji leen yar leen xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew xamal leen ne nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du viole nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacre doomu aadama loolu lu mën a am la sëñ Touba wan nañu ko sëñ Touba moom def na ko moom sëñ Touba atteindre na ak sustifam te mësta tuur bakkan agression verbale sax mësta génn ci moom waxumaa nag physique agression verbale sax mësta jóge ci moom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg a jot ci réew mi waaye nag avec agression verbale agression physique moo nay jox réew mi ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom yàgg naa ko wax ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom
nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi sénégal kéro ngay doga xam magi sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla damay wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak ci senté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxnako waxatiko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané cheikh abdullah han barké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi manana ba fela la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lol lañ ni doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wola telephone nga koy enregistrer te yow nga ni kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko enregistrer mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko enregistrer wala tajassasu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koko sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jangal islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji doon installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la
defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrêté ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrêté ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrêté ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñepp jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal ndey ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba doko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa ndey ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba doko yar sa ndey ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi da xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top sa xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé yi ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dérëk waye gis nga bu xalé bi yaxo xam nga numuy défé corrosé le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yaxu ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran baye ba diko am fayda bokk yépp wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayde jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek sa tank sama daara sa tank bu fi tegal lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba nga ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci xaside nak lim mokal ci xaside lo kokku nga xamni legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala legi ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yarou té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu do takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngop ñor bu ñu noddu nga diglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale yi dañu am seen langage ci bop yarakat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yaré munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangale mëna yaré mëna jangale mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalal bi wacc alquran rek tambale wo bay bi waccina djel sima waccina djel sima ma ngi sant bu bax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee donga buñ la ne yow kuy se serigne bo ne mustapha mbaye sam bëgg kuñ bëgg mustapha mbaye sam tax na dañuy nap ci yow xalal bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel légi xalé bi bu fa ñëwé niko man dongam Seigne Moustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko défé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci siba ñi xam aré baara ci si fa la nekk di wër ci téléphone té naan bay bi boma jël Moustapha Sile la xalé bi tuddu Moustapha Sile la xale bi tuddu ay bayam ak may dege ki mamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako
maam mako fi indi won mom ak ay freram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu maray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo pa mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo téléphone muni waaw maniko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo maniko lo yow da nga daan abal diw sa téléphone mu ci wote muni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara je nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mu koy jang sax musuko duma ndax xel mu neex muna ko li mo yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mun wa deedit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yob waye defna ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba mu ngok kon xalé bu wut lu ko neex dedet yar ko bo bëgge jamm ndax bu yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nekk ci bammelam njabotam gi mu fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak natt ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëngu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar bu rafet deg nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek dalakoy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour yu rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu bay gi lay tax dom jo am tuddé ko bay gi lay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour yu rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yantou yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yantou yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantou yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la
manam kiñ tuddé Seigne Touba ko ko lañ tuddé Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci Ahmed Bamba Sall Cheikh Ahmed Bamba Sall miñ ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax Muhammad yow Ahmed Bamba tuddé na la nonu moy lan moy Abdullah wa khadim rasul légui Abdullah la tudd tur waw moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la legui nak respecter nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj elek respecter wuloko aïcha ti va wa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej legi dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara loolen waxul xamunuko fimne amna ci ñu xam non lañ mel loolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara loolu lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ gën ko toñon lay fayé mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munuñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la jariñ kat ben jariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar
lutax yonentou sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu ñag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné kenn duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi tudd ay xuma ay bajje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar beey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mudumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bo bu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji
ma nga ca internat ba weeru deewu nekk mu fayal ko 25000 francs waaye gis nga doom ja ne ca daara jàngale fi sabilillahi dana toog presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xale bi waxuma sax mu di ko yónnee dara lu jëm ci daara ji waaye ka ne ca internat bu moom weeru deewu ne xaalisam dina ñëw ka ne ca daara fay jàngale fi sabilillahi boole ko yare weeru deewu ne du la dégg waxuma weer waaye juróom weer mën na koo toog du xam ci loo ne loolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulee daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu woo boo mandu woon xale yi da nga leen di yemale ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moo ko wax alayhi salatu wassalaam alayhi salatu wassalaam waaye ab sénégalais la yàlla binde boo ko nee baal ma féetale fii mu bàyyeelaak lépp waaw da ngay ñëw di ko jàppale ni ko baal ma roqanti la fii mu bàyyeelaak roq ba waaw da nga ko naan baal ma roqanti la fii mu far bàyyeelaak roq ba looloo dal waa kooki waa kooki lu fa waa yóbbu rek pare nga ca waaw baal ma roqanti la fii mu balaak roq ba nag foofu alquran neena ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara ay yeen wax ni gem ngeen yalla ñu ne mu ne préparer len sen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara sen njabot gi duñ dem safara sen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb moytu len yep khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot do ma arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecter ak nu meuna def ba respecter ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xoolal masuliya du yàlla doon wax yonent sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salaam yonent yàlla la de waaye suñu borom dafa wàcc ci moom aaya di ko fàttali responsabilité bi mu am ci njabootam kon li muy tekki mooy ñun ñi nekke buñ nekkoon ñoo xam ni dañuy connecté wu suñu diggante ak suñu borom bis bu ne suñu borom dana ñu rappelé suñu responsabilité ci suñu njaboot ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla di rappelé responsabilité bi dox diggam ak njabootam mu ni ko yaa muhammad alayhi salatu wasalaam waxin la wamru ahlaka bi salaat wastabir alayha wamru ahlaka bi salaat wastabir alayha yow mustapha alayhi salaam maa ngi lay rappelé responsabilité bi nga am ci sa njaboot na mu ni ko na nga leen soññi na nga leen yar da nga leen jubbanti da nga leen conseiller da nga leen digal bi salati bu waxtu julli jotee ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli jotee nga def ko rek mooy bu tisbar jotee nga ne allahu akbar dur ñeent raka dem toog takusaan dur ñeent dem déedéet wamru ahlaka bi salati dafa yóbbaale digalal sa njaboot julli rek déedéet mooy digalal sa njaboot julli digalal sa njaboot koor digalal sa njaboot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam
wastabir alaya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mu ne choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alaya bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education lele nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir mu wor la mu way bum la tax décoracé dé bum la tax décoracé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mu na bum la tax décoracé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décoracé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhirih choona bo bëpp kat yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngolli seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudd bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñep ñew nañ wala ñep ñewuñu wastabir alayha choona bob muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënato dem fenn mënatu la dem fenn ni dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi waccé xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënato dem fenn légui bay fatiliku Cheikh Murtala ab mbake mbake la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak niko ati togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutuma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la mu ni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamnako man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay gonay nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamné mom lay xaar buy dem may dem wax na deug moma piné yalla xamnako wa moma piné wax na deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu xamal na ko droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران وكوا اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغ لا امول نيتال نين نك نيوال سونو ريو نيتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك اك ген والاك ديمي غي في فك ماني ني يال نان يالا موسل تي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لاخ دي ادنا غنا ياتو سينيغال تي ادنا نياري بارتي دونغ لام
ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wa la saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma lako téré ma nglay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasmi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minitan bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say minitan ku ci ne amna foy orienter say minitan wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay minitan ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga geum sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yon yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wa iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am dom mu mag ni leng dem nek minita wa iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitaw yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek minitaw iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minitew fofu lay minitew fi nga minitew fofu lay minitew parce que sa éducation la dang ko éduqué suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke
yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek leader sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun kongoré wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñep na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay militer wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bu wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ku ne ka nga fréquenté rek nu mel nona ngay mel way suma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lool obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jéem roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy référence xalé li parce que tere ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu daray salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy refere wu na nga refere wu ci asale muha si na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet buna seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonul seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonul it kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow
min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim nias al kawla khi jaar muna ma da nga xey rek lolou kay ku ko laaj barham djom xam ko ku laaj barham djom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim nias al kawla khi nekul rek bo fa seené barham djom defé ni mom rahimahullah yalla nako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo seené cheikh ibou sakho rek xamni mo nga né fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fa seené ibou sakho rek da nga nan alhadji malik fa né radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrih njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne way seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim nias al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham djob te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim nias doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defarat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim nias al kawlakhi barham djob al kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likulli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotee waxon na ko lam tay wax parfois rek mo waxtaane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg filew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe mu ni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe lu pour na xalel yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñapp ni la mané ko loolu kon ma balleen fi juma ji ta dem loolu téméré jooni at ak ñi diko wax té goré yi defuruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri ni ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom
xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena défar mané ko da ngay wané serigne su djubadi ji djubadi serigne su djubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañu djubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wané ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañu dëng bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg firew li goné yi walé ni sëriñ si ñeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne ci waxuma serigne ci way yonentiyé sax alayhi wassalam yonentiyé alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentiyé la wax de lol alquran la buma djubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp luko neex wala di def luko neex kon il faut que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg legi du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit mu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko te cheikh abdoulah mën ta ñak baña jaxaso pelekeleur ndiarim parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat def ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu
la seigne touba waxone ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxone ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci ree gaayu jikko ya tayam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy seen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nekk sa serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi mbi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo di serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ka tere legui na buñ démé ba bu la serign bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon daño bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu nan matna serigne huqal bukaw bo gis ñu nan matna serigne huqal bukaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do djibulu ci uqal bu kaw xam nga noy def moy djefeli ci uqal bu kaw dang koy jang djefeku lol lañ la sant waye sax uqal bu kaw don sa serigne dang koy jang djefeku da uqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te djefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala mana saha fa da kharasata saxa saxa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem leen ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsa ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ñena bo gisé seigne modou mbay cham jërul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti néna bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham mu ni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan awo da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defee kon xamna dama yemalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reey reey reey dimb am nako yalla xam nako dimb ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh jonne
tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fekk magal gu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibisi ci dara ji sama téléphone sonné muni mangi tuddu cheikh jonne dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndariñ te degg na da nga yor dara dama bëgg di participer ci dara ji

ñu leen di wax jërëjëf jazakumullahu khairu jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu dégg liggéey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone mané ko ma ngi ci toli damay liggéey mu ne mo way loy wax ni mané ko man sa buma xey ma ngi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamam kay leen nu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay leen dem sama do ngay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwo je yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir dooma adamay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

door comme talata ba teud ci lekh bi mom waju nito diko jojé wali bi daldi daw duggu ci kër gi mu daldi wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo moromum wali bi muy siaré ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malayin sudur khumatu mom nawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom talibe bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutuu zakat zalika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappé numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo mënon wor ba melni cunkoruk fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bi ma jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan da nga moytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu

فهم تصوف تخمل درجة سريعة أكوه من دار شوب اللي فهم تصوف سريعة تخمل درجة تصوف مني نعم نعر نيب كم بيت دارا نعم نعر نيب سنتبا ويات نكو تيمو سالي كو جنان نعم نعر نيب كم بيت دارا ولم يتفق فقط تصدق ومن تفق ولم يتصوف فقط تفسق ومن جمع بينهما فقط تحق لول إمام مالك واخ رضي الله تعالى عنه إمام مالك نينا كي هاني دا جانج سريا با بيك سريا waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubbeunt yar ko bu fekkone yarul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yoon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu muni koku mata top kon nit yalla yi li taxone ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من سوره الكهف سن برام نين ربي سيتو يالا كيب كو يالا نام تي موم تخه نام تي موم موتي ادنا اك الاخره سن برام دا نكو اورينتي با تك كو سي لوخي سيرين بو مار سيرين موني واي غيس نكو نارا تخه دي كو نارا سانكو كو نارا ديم سفر الك لا قدر الله ولا سمن موي كو خامني ني يالا دجالي وكو ولي المرشد ولي المرشد موي كان moy ñu melni ñom señ touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xamni mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fay def nga nek walil mursid dama la fay indi ngir nga nek walil mursid dama la yunni ngir nga nek walil mursid wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabiy yu masna ñew dikoy wax yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mu fi joge du mako lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alaihi wasallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بين وايدا نيو نيو كي الله يوني من دما بغا ديم سي الله بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابني lalla salam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may walil mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla tamuy deug te nga jup neel gemna yalla tamuy deug te nga jup neel gemna yalla tamuy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jam lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad
muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonanti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxass adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni korej waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lewon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wax ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay walliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke walliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walli yoy ken doot len meuna xamé danaka walli yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñagay jëfé bida ñom ñepp ñagay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def lenen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yilif wo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe garder say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye defuko xana nek fanan leen ko wono ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko wono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamufile rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom neena koko jotiuma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama walli deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi len kay li nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina
kay leen mag yeen ñu and jaamu ji yalla ñun ñepp nañ bok nek jaamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay leen ñu nek ay jaami yalla di jaamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xellami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xellami ko mom waxon nako ci ben télévision defé na yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekuti lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañi ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla ngir yalla Seigne Touba bi muy wacce geejgi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nana ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma diko xol ba yag mëna sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bimaay jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay dol waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi li nga xal non la yahud bi doon doxé ci geej gi neena mune ma yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na muniko lu dess muniko mak yow nañ and dem te ndan foy kene duñu andil lek kene duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ muniko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bumay lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi dal di may wo mune ko ak ñun sun diine daf ño sante ñuy partager sun diine daf ño sante ñuy partager lepp luñ am mune ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñé ci le seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja Seigne Touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won Seigne Touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa
amna ju ko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja giñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug deug deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nuppini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne tou waxnako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimo man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida wala shimo man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida seigne touba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinan la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni tay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutup serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel ni ne ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbih ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu mar serigne muna muni jaamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama ba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara seigne touba neena serigne bu mar serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu mar serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu mar serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy naan sangara mu naan da soppi ko mew sebe di rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebe di lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbih du yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekke ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccak day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assan ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa jenn mo la dakkona joxe adiya de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cherne ibra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al masaya wal hula wa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula neena bu fekenteni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak seddatay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi mañ ko di ñew mu gis yéerem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbubi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yusi daldi continue dem kërëm
lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yesid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi niko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yesid ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko diye sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem lima la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam tamuy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tiranga dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax serigne touba ni bo xese ñew na ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi ñew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu ko ko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم عنه فانتهوا وتقوا الله إن العسر بالإقاب رسول تعسر سن برام نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا كيب كو نيو دافا موم مبايعه لوم لا ديغال نانكو ديف لوم لا تيري نانكو با انا لول دي ليرنا ناج لول ليرنا ناج دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد لا يونت لا بو يالله يوني بور ما اورينتي لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fasoko yene jeffe
luñ wax rek nga ni Seigne Touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu Seyna Ali waxon de Seyna Ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga deug waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga Seigne Touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne Seigne Touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu ne Seigne Touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay Seigne Touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi way yu jall jelna sama aqi serign tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna loluy waye bo gisee man la sama aqi serign bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruugé ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waaji dañuy delo ci ruugé ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak muné ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di muné sama serign mar serign bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla bama xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma laggiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowo le ñom amuñu ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruhi wa ruhu jawharu wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf muni mang la koy misale mi ngi melni ben boîte ak or bi muni gis nga or bi nim gëne boîte bi ni or bi gëne boîte bi muna muni non la ru gëne yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kesse bu don boîte kesse bi kep ku la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mune ru gogu nak nga xani mom rek mo am njariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla taq yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax
mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yep di teud fa lañuy teud da do nga yep di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonantou bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wassalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul bu dikke wax len kim tan yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tane yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim suko defe nak mu tarbiye len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi beug jele wa yusakkihim dal fi baye rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken muru ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won Sénégal batay ñu mëna jël ñoo Sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yusakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won na amon ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay te dama yalwani
nga dal di yalwaani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal téré suuf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwaani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwaani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwaani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wama telephone dama bëggoon gañi banay bañ yalwaani mané banay yalwaani yalwaani ba samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaliss kay la du nangu mom way yalwaani añ mu na wane ko gane dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem day indi yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yeb ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo sel yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonner kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu massa andi joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci Seigne Touba la ko jele mu ni bu massa andi joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mu ni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñakato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax Seigne Touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ni ngi ni woyam ken nekul ci isin ye di liggey gor ñe tay liggey munu ñoo masale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñu ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñu ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine mën fa wootu doom aduna yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alaqi yaquna seen alaakhira du bax
ba nopi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaqku ñu sen alakhira yaqko ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba sen alakhira yaqku ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen sen alakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaqku ñu bëgg ño tek ca yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba sen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni sen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyat ni ñu baxna ñoo xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wien wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni bibaro ko gën xana ab dafa koy nangu dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top ko top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep tirem tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu nopi diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom khalaati bop dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañu yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam kanam ba ca kanam kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierna mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nahane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp jullit bo xamni soppe mustafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daara yi Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ak ni Seigne Touba fi dikoon xammi wu mako ak ni mam ciarim da fatim bakke fi dikoon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay
sama yaram wagn day bis bis rek ndax bit ndax beug rek ndax beug rek ndax beug rek djimu joju fi mu toll ci yalla te ko xam ma am ci yaron ak nam deggo mun la sa baram ni dama la beug ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp beugale ma la ngir seigne touba lol day wax degg man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay de mënuma ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

nangu tu diglu waxtaan wu dem ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ci jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momalé aw nit té nam leen nexé té du tégué ci xam xam wayé ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi wayé muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné bu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tuna abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku wona ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu kiray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la seigne touba xamni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safaru ñu wax la sa xam ni pointat yi mag ya mom la len yalla wajale seigne touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba seigne touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu moy yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqam ko yalla wursugal du may ko yalla

0: yéne woo ko ci dara dara dara boo sañoon rek mu ñàkk ko, boo sañoon rek mu ñàkk ko. Moo tax nga gis ay woroomi xam-xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yàlla defal daraja, ci coowareem moom yàlla, ci mbaaxam moom yàlla, mu añaane ko ko, yemul ci añaane ko ko, waaye mu wàññi ko nag far di ko xeex ci ay paralom, ci ay paralom. Loo xam ci lu bon teg ko ci deram ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek, ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ak raamal te defaluñ la ko. Yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab, wan mbooloo ma lan mooy assunna te yàlla tex, te bàyyi leen ak seen sago, la ci des yàlla. Wax alkitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloo ma ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba, ratab gumba. Day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ni day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alqur'an ko wax loolu aw tagg la. Alqur'an jëkk wax gumba. Gumba du dara lu ngi nit ko ay bëtam muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alqur'an ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yëpp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yëpp, gumba la ko alquran wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd. Ñaari tur yaa gis ko amul ñaari tur. Koo seen muy dem am na ñaari tur, Samba ak Demba. Góor jigéen la tudd, koo ci làq-làq la koy wër-wërale naan ay silma xaag nang déedéet. Alquran moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax. Gumba dara nekku ci, jarul naqarlu, jarul kaas. Wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Waaw, ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Aw ka sulumaatun fi lbahri li diin yaxsuhu mawjin, xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara. Wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifeste woo sax di ñaan yàlla, yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokk leen position. Mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yu dand yii, man yàlla yóbbiwuma leen ko de, yéene ko yóbbi seen bopp. Kala bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ni xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag ku dëgg bàyyi koo, soo ko déggee rek nangu ko. Ku dëgg bàyyi koo rek, yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamu abasa. Xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yooyu amul solo lool. Moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg dëgg dégg dëgg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu. Kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar boobu la sëñ Tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimi yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fisal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Raynu boobu la sëñ Tubaa di musli, mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg, feebaru raynu. Alquran nee na kalla bal raana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar bu ñuy wax feebaru raynu, man yàlla walluma leen ko, joxuma leen ko, yéena ko wutal seen bopp, yéena ko fàggul seen bopp. Rëy mi yéena ko fàggul seen bopp. Di fen di fen waliyaas bilaa ngeen baal ma ba am feebaru rëy mi. Di bañ dëgg di bañ dëgg ba am febaru reyn reyn reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reynu li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat fenkat fenkat bu tuddu yalla mo yeufur bu tuddu yalla yam yo am jariñ du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yeufur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam abdulit la bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ndialo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dede julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenolog lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabale aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep mu ci def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yewuat alquran dana ko ye bam yewuat hadith dana ko ye bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko ye bam yewuat mum xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye man nako ye xol bu sagat liko taxaban moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab ñana len delu len ci der yi ñen terbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben tur yalla ben tur yalla terbiyu wu len ko da kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ñeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngawan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhadji malik kala jangale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxo ñu mani man yuruma kafa ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon am nak ñom ñu xam sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen seigne mustapha mbey sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam li bañ ko waxe lol la len wax ina mom day dem fen mom dal daaran gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo doxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nit ko wax fi dañuy deug nak yalla nako yere yalla yeeram legi fatuna yalla nako yalla yeeram yalla nako yalla yeeram al qalbu khafil man ñi kon seen jund gi dañ ko joxone yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi kullu bihim maradun fasadum allah marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun mom neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi xolé bi marad seen xolé dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu wuñu faji nungu wuñu faju siyaré ji ñitu yalla deglu wuñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vie ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jign de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legui xol bu faggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legui xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deg suul auto yi jël ko mu yobbu wa lum yu bala xamna ko lim yu bala xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon ñu ñew de dama la xawa ragal tuti man quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak wala tontu koko tokul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina way yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko de yalla xamnako way sa borom xamal na mani dana faatu lu yag mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon ñaan moy waral lool xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ñu war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwalé mom nga gidduwalé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gidd da nga giddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga giddiwale wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam mom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ngeen balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax anduma ken waxu la nga and ci waye lim waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaduut
1: مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñu xamni sa buñ déggé waraté gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatu alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun
0: karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk lima len di fayé moy daraaje ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraaje ju kawé kawé kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geeju jeegal labal len ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata waye lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الامه الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني فاد وفي مسا جار ام لا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج بنا muni gis nga xeyru mo sama xet man sama xet xam nga ban xeyrem lañuy jamm yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xeyrem biñuy jamu moy xeyrem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xeyrem bobu lañuy jamm xeyrem mu khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jamm akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jeukati dassalem lalam def ko fa dem politique legui politique bi nga xamne nak mo am senegal man naka jek dama judd rek bagn politique man mom dama judd walé bagn politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeen degg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari faatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar ban gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñi ci dojji jinn marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yaron ta sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yaron ta bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara immuni ko way rusna ma daan yaron ta yalla bi ñett yon nak lolu rusna ko waral rek ta dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy raayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy raayal rek ci kaw raayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem muna amuy jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xatch da bok ci xatch yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol te yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté ma dégg mu ni bajjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay mu ni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye mu ni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjent aminta xujjak sa baye bok mun ni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wala laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit bi dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé poste bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañ ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tontu usqitu fin nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yépp ki 11 mois yépp mayna la ngay lek di nan mu am ci wenn wèr wo xam dama ne la bu ñëwé bu lek bu nan bëcëg bi guddigi sax mayna la lek ak nan waye bëcëg ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka ya ngi lay xaar ci poste douane ba malaka ya ngi la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mohamoudou fadal jamu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo señ touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo cheikh mohamoud bamba cheikh mohamoud fadal gënal doy lo cheikh mohamoud bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian cheikh mohamoud fadal mum dafa doy lo señ touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la wayew ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gañu bari dañuy patax waye sang wuñ de cangayal sunna dedet cangayal farat de patax ñu bari jokku ñu dañuy patax ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi doon patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ni fip jëm ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ñu gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap de andak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj durul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalu sa nday ak sa bay ak politicien bi kan mo la ci gënalon ah yow ya daan wax ni politicien sangam mo la gënal sa nday ak sa bay kay burul walidayni ah yow politicien ño la gënalon sa nday ak sa bay burul walidayni silatu rahim ah yow politicien motax nga dogok sa nday politicien motax nga dogok sa bay politicien motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politicien motax silatu rahim bokk yi delo ci den sen xel wallahi ko yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej koko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej burul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana wa bil walidayn ihsana ay wajila andal ak politicien bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga démé bay señ rek mënon nga señ ci biir yoonu señ Touba wax deug yalla ñu démé bay señ rek yoonu señ Touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi yoonu señ Touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man sima la ben yon lay toy lolu wala yag na ko wax waye batu jeeg la ci wuur wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay doon ab jeeg jigen lay doon ab jeeg mom foko fekk jigen lay doon fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Senegal ab jeeg foko fekk rek moy jigen ji sey mo di jeeg sey na tu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko li yalla nam ëlëk xamoko ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañoo alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootuma tas
1: subhanallah
0: bu ci bolum yu ab jeeg dara garaw ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih yo yag na am ma muskila fihi waye jeeg gi ci duggal nak mom wax deug mom meun nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy don jigeenay don jeeg waaw jeeg mom jigeena koy don jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara kon xol bu silma kha xol bu gumba xol bu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andi wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نك نون لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي تي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو تي سين غناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yaq ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax la jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xétam yi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñu al muslimuna fil ard li feek ñi ci kaw suf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nu fi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax ba nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñu leena deglu nangotuñu leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñu leena deglu yalla indi alkandem

cambio ju ma dus mëna wara bu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu bo talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama air plus 4 yi air plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man abou talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni mohammed sallalahu alayhi wasallam sama air plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallalahu alayhi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu agn maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maka momu ñu ko dé wallahi liñ leen di jox ah man dé bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu jëlén boole jox sëñ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu féké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñu fajo jiko farata la tabaxaka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata té ñepp la ñuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu na mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem namane bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dinañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax namane man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gisna asiyara Allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga daw walu ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fasayara Allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji nga ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp

tolla señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bi su nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day mel ni jant mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu nekke xar kanam bi day mel ni jant wujju khari alkitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari alkitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawmal qiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa mu ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaba lasina istafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoo ñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina istafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deugul yalla ko bind nim bind yeferi du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamis li si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñete ne di dundal ñete rek nek rek inshallah ta'ala di dundal ñete ne rek motax señ Touba ni iza ma talawna al aya fusna bima ikhtafa ala qaylina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bima ikhtafa ala khairina min sirri al jalibi al hubb muni mom de gis na ni mom señ Touba isa ma talawna al aya usna bi maktafa muni man señ Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi maktafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam

ñoo ngi ci 200 et quelques. Mané mané képp ko xamni ya ngi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall té yego ak doliko sahiran wa batinan téel sa alal té xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé biñ mako joxé joxal na la ko yalla mu tax yalla xam nako yalla xam nako té yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngien balma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan mutafaqun alayhi dina bi ura neena yona sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolli ling koy jox dolli sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolli lim koy jox dolli ko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kunna khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli li ngoy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé waye sa alal di yaqku sëriñ bu né nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lélé suma yaakaaré dara loola yaqku parsi parla fekk mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci numu ta joxé dara mumsikan talafan rek ca do yalla néna kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mumsikan bu ko defé talafan ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mum dal mum sikan telephone ci top yalla neen mum sikan telephone kuma la joxe nga dawu ci rek tiyé ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li lélegi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay tolla wala seeni poulailler da ngay xey fekk

nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangou wut dimbele way lotu ni nala wor ni dama ko yak lolou hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum touti touti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am touti nga xamne xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamne mu ben jaamu yalla wote won bo xani ku way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaayi bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxé ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxé ko wala 100 millions dem joxé ko té say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy ji fenen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambaleel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employé am bu né bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu défar ko ngir défar dalal ñi nga xamni dañu walé dégg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ Bassirou Mbacké momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji señ Bassirou Mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonné ma ndaw te man dama rusul laaj ko yone man daw fek boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro
wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day ñu wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacké di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousa Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wadde dama bëgg fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga dégg Mustapha Sam rek yurné ko niko da joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bama fay dem ak sama xel bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gisewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wañi ko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas li ma bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaaka melni mi dana nane yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nane yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wa ma tunfiqo min khairin li anfusikum wa ma tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la magum dereti bop la magum borom rek dereti bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ño xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi Serigne Seck ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigenam bi nek Senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob pendant presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew Senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako
bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu del mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñëw na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara yi jigen ñi na mom la bëgg ra damay def luma am def ci rek man biñi bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko démal nga xol mo bëtima ba fi may wax yeen ni raax nañ bëtima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ñu ci la yam dédé bërki dembu ay gaay droit seen auto di waccé karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngo yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yaxna mu nek sa doxa jariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil sourate tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sa borom na mu ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amone bu la ne jak rek day xam bakar bi la nara yobu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gën mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye gi ni
poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jam ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxew ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu dal ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jam ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gindi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Nga gis ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliard de bayyi na fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi leen leen yobbu yow ngal xiyam commerçant yu bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot lañuy dem mo Paris foot lañ koy xol Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujjii dem ci and ak ay xalé jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca
bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wa sallam la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ben xol loolu yonent wax munu ñoo bok ben xol ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko ni ko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonent sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen ñu ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr ayen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni mu ni muhammad da tabe tabe tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk mukk mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu mën ta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxé rek sa fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw bu tuddé limuy joxé rek sa fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def ma ngi deg
li ci xaram ño xamni essence essence ay waji bokk yi essence donc essence kuy door door lu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ni def ko ci machine yi man ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 yam baaj ay waji le ay waji le Seigneur Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wol yek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla muniko derix lek Seigneur Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigneur Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox muniko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ñoo xamni nenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxé dé way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fuf xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañoo nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna wa yaakuluna bok na ci nak lila manam musul ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom bo buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi Seigne Touba yi doon def doomi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi Seigne Touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi Seigne Touba yi benen affaire lañ yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni Seigne Touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don
ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonentou lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonentou lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak ala li señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nek ci ala li señ touba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax señ touba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonentou du ko ñi don lu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonentou la fi wotu seigne touba taxawa yonentou la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara illasina احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numu yefe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kare di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xani yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ursinu fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu dem business yi
la yastati'una darban fil ard ñom mënu ñu def ben commerce mënu ñu business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daraje jangale ñanga ca daraje di jangale motax mënu ñu dem def business lan mo len yobbu ñu nek fuqara mënu xana daraje ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demon ci marché bi ño dakk business ñep lan mo len def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demon ci marché bi business ñoy upp alal ñep muni way xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya asibuhumul ja'il aghniya muni ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mëni ko cey Allahu akbar yalla ñu yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab robinet yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngui koy deg fo ñu wa diiru señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tax walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xale fi ne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soso nga xam dañuy teubbu ci mom ñoñu war nañu dem mais amna ci ko xam mom kaaje do nga taxa juk deug la nak xeyna arabul ndax mu ko la yalla xam day mugo dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisé dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisé dañ xamni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatou ni amna ben amdou loi buma don tuddi lo domam fanyé
ma départ dem ba ca ndox ma auto ba fay waye lañ jëk posé question mbaa auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug ndox mi rek ndox mi bari rek ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko na waxna ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñuko waxal bopam ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alquran dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alquran xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax Abu Talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu déggé lolu mom fasasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bo be jox nako Serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alim amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam mu wax na ni Serigne Seck jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula waye li wax yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnou soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkone tane tankam tegena fi mba mu xam ni daara ji doxé atan mi len ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni masnaay jangalel ben borom alal ju bare bare ku bare alal ba legi mi ngi dund tamna alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxes bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la wallu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek
defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi ni ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillahi ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali salatu wassalam ah bi yalla dogalé gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ni nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna Jaynab Assar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna Daba Djum kasalika nek fofu ci Amérique di nuyu ak gërëm Alhaji Mbalo Kébé domi Alhaji ñu nga kébé la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli njegel ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit ka salika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazaihi wa daray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma len ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaihi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazaihi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day togb yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazaihi jere jeuf jazakallahu khairan jazaihi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek Italie mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairan jazaihi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax serigne touba neena bokk na ci liko taxa ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazaihi di ngeen def di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ kossofal ñom ñepp di wax dëgg yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñoom
seigne cheikh diom ñom ak ñun ñep ñun dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndeysan kérok dal mom dama yému sax dama yému yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muy day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ca kanam ak kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatay ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp donte sax nak yeen djumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa ma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxo bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci tant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téro rek mom woté guma gambu sax wër wi da téro rek mom soxna njoba tion mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jëre jëf jissaka la waxé jissayi mom tout sun mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fof dal la ci mëna yëm jëre ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ومن يطع الرسول فقد اتى الله سورة النساء كو توب يالا توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني داف نيكو توب نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونس تبي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونس صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطع الرسول فقد اتى الله كو توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب نديغالال سون بوروم ربي ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu magbi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa khalifa yawmal qiyam dumalay fang bole la mbolam xeti xiwali mbolam xeti barke yi yaak yonentu ali mo salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay anando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw anando yu rafet ndaw anando yu bax ndaw anando yu jup ndaw anando yu tedd ndaw anando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal khilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg tamane yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa khalifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal khalifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnante bi sallallahu alaihi wasallam man yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifam nako wourni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alaihi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye buñu amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolou ñu balma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg
man yalla bala bako meuna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug motax way ko arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay meuna firndele sama jamni ba bëgg leen limay mëna firndi la sama jamni ba yërem leen limay mëna firndi la sama jamni ba jéggal leen moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lo tax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man ya'ba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana mina bam dess ñalank sahabatul kiram ni ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waw ko nan kay dem ci mu lank mune firndey ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firndey ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoñ wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di len sacrifier ñu di len nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatut ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatun kenn hurriyatut tahbir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakkar lo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatut tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far
donte far aramut par parlo mo aram l'islam téréwul far par parlo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak fof mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la khas mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama di wax lay def bayyi li sama nday wax toroxtange man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolou taxay di munu ko wessu taxay di munu ko wessu alquran ni la waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la te da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla al famu yegg ci yalla waye xolal tereewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne mor antassali woko bam ñew muné ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé ngeen di non ndax luma am gannar la koy jëlé te boba talibé ba gannar lay doon ngeen doon sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yah ba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'i al muslim sam'a wa ta'a fima ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جادو سي توب سا نديغالال كليفا سي ياو تامسي لي في كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا
wastamilis li alihi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsak cheikh wad bam neena na nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djuglu way beugulogo waye nak mo la yilif jemelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bari me ci cierep seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara it nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox ci digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf mo tax señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak walam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti wer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'usu billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lal ta baña lalek door ma te bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha al-jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaron neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaron neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy nax waxtu wo joyo ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci biir kiliftefam gi mu yilif
muna neena bo ci faato yaangi faatu ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faatu ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa shibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna mune bu ko wax ci bir mbolo ma kat mune ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga bëgg laye bir neena bula nangulé fay la alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak fexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñëpp yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jàngal te yëru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téré bi Yalla bi mokal nañ téré bi Yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni
ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu nako bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la dé hafizul qur'an la dé di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yak say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manon man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye di sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yak say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal len dara ñu jang alquran ba wacc fekk si len ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay munu len dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu mitti mitti mitti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ niko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal sunu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum
te dole ko njegal modou mbay ci amni seigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop waaw muni sañ sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop may na la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la may na la sañ sañ ci sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi may na la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yeugal ya may tanalu tur may na la sañ sañ ci sama bop foma woma wuyu la may na la sañ sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni seigne nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonta ni seigne babakar si mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonta ni seigne maye ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonta ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi dé ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñewna fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñewna ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lum wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab woté ko xamni da woté ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana woté leen jimi ci seen yoonu borom te ñeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen benn ci ñoom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni
salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamne ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yi jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so démé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu yételuma fi kalimatu dakhwa sologaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amul wala samam non nga man ngay andal for force muna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé suhodia sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ko wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fo meuna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi dëgg la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du dëgg li dëgg la di aw gaay ñoo ñew ci yonnante sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah waat nañ ni yalla la yoni yow am yonnante nga wa li du dëgg la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxul len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug
te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa solo gaawu dakhwa salafiste yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nankiy yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yo yep muñu ko xam nga lu ngui koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënd ñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken do fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tudde sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbok mi don wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik
ci lako tont ni ko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gemna yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo wara dégg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax léegi muy salafisti biñ leen laajé ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu sale moy gañ nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan ñu ne alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sali man nga ci guenne sidi alhadji malik man nga ci guenne seigne touba man nga ci guenne cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci guenne ñi waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sali ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam
mi tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yeket tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñu waw baada hasa gnaaw ñi nak gnaaw ñi jinga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lima wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muni waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fo far ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leeram def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul وسوء سنك ما استزاني عمر فعلته من النقصان سيغ توبا نينا اك دوي دي ويسوت لو نيك ديفاني لولاي لي باخ لنين باخوت سيغ توبا نينا لولو مودي دوي دي لو نيك رك ديفاني ليو دونغ يا باخ كينين باخوت نينا اك دوي دي فوفو لا مانا يام لو واي ديف غاني باخوت سيغ توبا ني خولال ماغي دوي دي سلافيست ني لا مل moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafisti moy seen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal muni xana seigne diw muni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben mel mbolo
ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede soso mu cede bu fekke yalla rek ka tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede soso ndax xawma cede suko geuna deug wallahi alhasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba mustawa ci alal kitab wa sunna cede soso Seigne Touba Moustapha wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala.

leneen li ci def nag yàlla ay dogal lu mu dogal rek ñu xam ne yàlla indi dogalam, waaye nañ wax dëgg gi rek mooy baat bii ngeen di tuddee ñu xamoon mu nekk seen solagan fuñ mas a jaar écrasé nañ ko, fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko. Loolu lañ leen waroon a wax, baat bii ngeen wax nii ci penc mi ñi nekk seen solagan fuñ mas a jaar yàq nañ ko te defaraatuñ ko. Fuñ mas a jaar ba léegi ab rayante fa am, sécurité amu fa ba léegi. Fuñ mas a jaar rek, fuñ mas a jaar sécurité amu fa ab rayante fa am ba léegi. Ku weddi nga laajte waa Nigeria, waa Nigeria. Demoon naa fa 2012, rencontré naa ay woroomi xam-xam yoo xam ni Nigeria lañu dëkk, ñenn ñi sax ay doomi baay ñes lañu radiyallahu ta'ala anhu, ñen ñi ay doomi baayi ñes lañu. Dama ni nañ delloo si suñu xel, ñu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat. Xam nga ki génne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax, kenn niwu ko lu tax nga waxe ko fi. Waaye dañ ko ni li baat bii nga nu indil ñun liñ ci xamoon nii ak nii ak nii la, ñu ni ku ko wax nag yow dañ lakk sa lu bon, doo ko fi waxe, yor seeni terroriste ci internet bi, ku wax lu juwoo ak seen xalaat rek ñu ni la ay ca lu bakkan di jariñ. Xam ngeen ni jamono dépassé na loolu, jamono dépassé na loolu, doo fi waxee sa xalaat. Loolu jamono da koo dépassé, yàlla xam na ko, jamono da koo dépassé. Ñi ma ci gën a metti nag mooy ndaw ñi, ni ma ko waxee léegi, ndaw ñi ak jigéen ñi, ndaw ñi ak jigéen ñi. Man su ma gisee jigéen ji toog ci internet bi di saaga, sama rangooñ day tuuru, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Ndax ku war a defar peuple bu yeggee ci yàqute moom bay génne yenn moo yi nga xam ne rek addina yàqu na, yàlla xam na ko wallahi alhasim. Ndax yow loo bëgg a defar man nga koo defar te doo saaga, loo bëgg a wax man nga ko wax te doo saaga, loo bëgg a wax man nga ko wax te doo wax lu ñaaw. En tant que jigéen, yow la yàlla am ci yow yaakaar ba ni la société bii nga xam ni ñoo ma war a wuutu ci kaw suuf muy khalifatullahi fil ardi, yow jigéen yow laa am ci yaakaar pour nga defaral ma ko. Jigéen jooju moo doyadal boppam, wàcce boppam, suufeel boppam ba ñuy dégg ci moom baat yi ñaaw yoo xam ne dootu fay ba yow mal xiyam. Ni ngi ci internet bi, waaye ñaari malaaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow, dencal la ko di la xaar yow mal xiyam. Waxal sa xalaat rek te bul saaga, waxal li nga bëgg a wax rek te bul def lu ñaaw. Waaye déedéet kaddu yoo terme yooyu agression verbale, subhanallah, salafiste moo ko fi dàq ci àddina, parce que ñoom loolu rek lañ leen jàngal agression verbale. Parce que dañu wax ni la nit ki bu fekkente ni amuloo possibilité am accès ci moom, mu ni dee ko yónnee rek agression verbale parce que amuloo accès pour yegg ci moom. Waaye bis boo amee accès yegg ci moom, moom da nga koy rey. Lii mooy seen xalaat. Ku ko wax looloo am, ku ko waxut looloo am. Lii mooy seen xalaat. Li feeg mënta jot si ci yow agression verbale rek lay yebal. Waaye bu jotee ci yow nag da lay wax ni kaay ci li ma ne mënoo ko ay ca agression physique moo ciy topp. Agression physique moo ciy topp. Kon nag yéen ndaw ñi, ni ma leen ko waxee, man dama leen a tippoo, ñi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a tippoo, dama ànd ak yéen ni yonent ànde woon ak yéen. Dama leen a tippoo ni leen Serigne Touba tippoo. Wax naa ni li gën a bari ci ndaw ñi ñoo may sant ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillahi. Bu ma leen ko defalee at maa leen ko defalee, laa leen di mudd a gis baat ma dellu si diwen. Kon Serigne Touba ci yéen dara, lu dul xanaa li yonent jàngale woon Serigne Touba jàngale ko. Ma nekk ci di ci nab-nabi la ma ca xamakus néew ma xamal leen ko ngir yàlla. Lii dong laa jublu ci mbir mi. Wax naa 1000 fois ni sama yoon ci politique faruma parparlowuma, wotewuma, wotelewuma.
sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoñu sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kagn de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yaw nga nek ap politiciens ma ak yaw ñuy jëflante demlante ko dikkelante xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ki ap politiciens la ma dajje mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ni wax te musuma xamni ap politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ne len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yow mal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dekké
té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al muridu sadiq melokanam ni la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi aiswarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan mutlaqan mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té al-qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben innal muhibba liman yuhibbu muti' muy ñaar loolu way gatu arab moko wax Seigne Touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawara wa est-ce que nakarlu nañ ko est-ce que nakarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla gëreum na leen té amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut Seigne Touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa Seigne Touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyen dinar ayni bil madar Seigne Touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal Seigne Touba nek ci suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci suuf sa nanguko ci waji ñew ni Seigne Touba alhamdullilah jot na ci suuf sa de Seigne Touba ni ko bolé ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienter wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg tu dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou
ndax liko ñu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay sidi alhaji malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeké mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jëkke ak wa kërëm war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna ali dafa saxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi leen ci yeeyen ndaw ñi ma ngi leen ci yee yene samay xuma nu ko meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal qur'an ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na andak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yekati alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jup ak jubal ndaw ñi ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamoo fuñ ne kon ma ngi len koy ñaan benen bi ci dess ma ngi len di ñaan bu len dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan li ñu tuddé al qaflu am ñu xane yalla len bind nonu dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolou mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la
donte bari wuñu ay benn lañu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: andra sada kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm ñom ñoy def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaka yi rek ñu sample jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo ñu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence tass suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tejj permanence bi tass parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djublu wuma ci aw ay djubluma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jinn ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne téxalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudenté téxalé nañ jëkër ak jabar téxalé nañ sëriñ ak talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tek xalen nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañ ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mënu waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bari su ko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb ginné ji nga xani mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dédé waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolé ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndé ak bay muna muni moko liggéey gis nga sa frère sa sœur bi muna muni moté so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digant yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teje buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasul war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasul war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né aha kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi al sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam adam ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo barham job serigne sambay radi lanu ñet ñi Sénégal amel nañ leen jukkal. Sénégal amel nañ leen jukkal. Sénégal amel nañ leen jukkal. Néñu suñ borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lépp lu ma bind waaye walaw laa Muhammad ma xalaqtuka yow Adam mii sax bul won ak Muhammad duma la bind. Li may wax nii bu ngeen delloo ci Nasaay yi da ngeen ko ca fekk, bu ngeen delloo ci Tirmisi da ngeen ko ca fekk. Tirmisi indi na ko, Nasaay indi na ko. Li ma wax nii nga xam ne ulama wu arifin ñoo ko wax. Borom xam-xam yi xam seen borom tabaraka wa taala. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikkam mooy texek jaam ñi, mooy seenu mucc àddina ak àlaxira. Suñ borom nee na qul bifadlillahi wa birahmatihi fabisalika falyafrahu wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bok huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un. Suñ borom nee na ahakay qul bifadlillahi Muhammad lay waxal qul bifadlillahi laajal magaañi ni leen waaw ngeeneelal yàlla du moom ngeeneelam jàmm bu ko soob la koy jox innal fadla biyadillahi yutihi man yasha. Motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jëkk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara. Seigne Touba ni ko juum nga Seigne Touba ni ko juum nga de yalla dencu ngeneelam yi dencu lu ko fi generation bu jëkk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jëkk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala. Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeeneel mom ku jëk do nga ko manam ku mujju mënta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khasis faddal rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala. Lool la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadlu lil mutaqaddimin. Seigne Touba ni ko dedet yalla lim yor denc lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour mëna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lax la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da nga leen di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal la ko alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci dënd bi ko nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñi jang téré bi nga ko doon jang lo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jang ma ki nga xamni nak boy jangal sa dom lajula dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ñeen bal ma loolu gar la yaronu sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa sallim ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyi takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kero ba yalla binde rooy te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xala duma seen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rab muhammad jëk wax muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may deg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alayhi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak nu muy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munuko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeembuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillahi ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondeli teewul boko laale mu lakala teewul nam doon leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam mawlid rasul alayhi salatu wasalam njariñal diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal mu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penko sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya ñenti ay yoy ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alayhi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yene wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xelmi muné ko afala akuna abdan shakura suhudu daddu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange alayhi salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu for ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fan nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muniko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet di ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni insistus ne ko ci waye insistus bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak insistus lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci sustus mom di xam ak lewetam waye insistus doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bimi rasuwar ak nubuwam bimi rasuwar ak intellectualam bimi rasuwar saxsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparer yaram bi roogi di dugg leer kessé nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn suñ borom ni
1: wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko
0: wa kana fadla
1: alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko
0: da reef yalla ba yalla diko yim
1: bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik sik febar biñ wax duté duté dam ñoxon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga ya ngi duté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy def bopum neena ka mesu loolu duté la duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom loolu duté la yont yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi señ touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté
0: wa alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu duté yep muna muni ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimiya nena al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lutte la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek indalé mbek indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel way gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jikka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamene dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako mune ka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct
1: neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone mayma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuar al ahmadul qadim
0: seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan bi rek yalla soobub tawum nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may nu waxtaané sopam bobu sopem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu kepp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kepp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen ajmak bakkar do nga lañ fay def da tax ñu bayyi ajmak te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayutu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucci ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé muk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la
1: Allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul lawa
0: seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sak ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seen ñaan ci and gi gën di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen dégg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla bindé rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbalé na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche balé passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax ni ko waye may sa serignu ruh rogi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sal imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bu ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi len wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maniko serigne bobu de na maniko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara ja fa yalla so geume baxna bo geumul baxna mu tok bu mujj leg leg dana tok ay fan du jang ci leg leg mu ñew neke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maniko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nahbi neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay ma wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waw kay loolu yalla du ci and
1: lolé yalla du ci and lolé joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko don dengue ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dengue gi rek tax waye yalla taxut ba mujji da dan ngagn ci cheikh amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonko ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni muné ko akay muné ba yag nga seen ñu ni ciopet xalé ba tek fe muné akay cheikh amadou badawi ni ko man mi lewon sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay sœuram
2: salve ragazzi
1: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni mangi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni ganaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolou dal munuma ko wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom maman salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusqilna ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka